Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

ka imya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira ba fatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Malu kran na isira, kamutot palihohaw na imar, pahaw niya belong drinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jomba bimento, kusifulan sa naluresing walu to tinantono. Molok ni, hawato haw niya lorong diak bay mihut. Iya di saw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di jomba bimento ha tene no matenek niyan. Diak malu kran na isira, molok kita huwete niya programa, tuin mai, ita barona lay, mujika furakida ho titulu hari damen.

Hoy itaroan na hamutuk ona, doreze tia ona orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.